0: no sai ba ya no onya hunu mu
1: ni ba kire mu
0: mu ya ba bi ya no wa obeka kire ne ba se ne ba nko sua wi nwum onya kokpo de maransem bi ahye ye ma me no ne ye papa no ma tu mu ewo abra wom omedi akora ba wi ahye ene wo de maransem ebe hye wo mu adwini etie papa mo ma no mo nko sua ebi sin ba na so ne ba ofane tenase wotu ko no ya twa ho ye eme ma sham haleluya ema wo ko na nkwawe nko wo ko no sho hu ye wo fo ho kwaya ma ne sho hu ye ni ma ho nyina o ma me ni buru ma o papa buru ma ne sho futu ni na papa ko no wo ko no pa bitu sho ka kora ba wi ase ene wo de mra nsem e be hye wo mo adwini etie papa mo ma no mo ko sua ebi sin ba na so ne ba ofane tenase wotu ko no ya twa ho ye eme ma sham haleluya ema wo ko na nkwawe nko wo ko no sho hu ye wo fo ho kwaya ma ne sho hu ye ni ma ho nyina o ma me ni buru mu o papa buru ma ne sho futu ni na papa ko no wo ko no pa bitu sha ko kwaya yo na nkwala bebira kwaya ho mhyehyo a ema ne ma ne da ema ne bi ho a futu ya de ma wo fi abeti e wan papa ene gali o se na wane ne maami ebeza 35 you are the size ne maami aya wuti ne erupo ne sha kwana se na e wo so ho fe utu america na so so a pre Satan no blaze bi ansom nti etu america sa na ye mempre okonya koyi ba ko mienu no watwam afade suku no wantumi anko be ma no so ne mo ye anu anye no waja obo wan afade obo so asha so anka nkati bowie e sha wonam sa na nufu ne wo so a wose die menya bi a mepe ye menye bi a mepe na kire se ajiagu aketesia enchei mani nuru die menye bi a mepe ansa ne wasa kire awadwene o ma me ntie ne na wofu asem na ye nyem ne wokwan mu no hwe o ma me sofa sofa kame ne wa me hwe me sofa a wo kaya so bia papa de ma o ma me sebi mpo anko de besua nyansa wa awade ne me masam na nkwa e kafo no amoni ada ho na nkwa to bo as na nkya be wa be your nurse ka wo ka cha ba ye be wo de stamp was is is to go ji anwa ba bo ma me wo fie ho bo fa wo nya example na wo nsuro me ma wo ye pitir Proverbs chapter 15, Proverbs chapter 6, verse 16, what can I say?
1: Verse 16 down. Aha. I didn't say it was a tiny.
0: Aha.
1: I didn't say it.
0: Eti 20 verses 20 to 22 kase
1: meba
0: o se meba
1: buwa jamlansem
0: buwa jamlansem
1: na ona ona nchechire nso
0: na uma me nchechire nso
1: ento ntwene
0: o se sema bible no ta buwa uma me nchechire nso
1: ento ntwene wachete wakuma ho dan nyina
0: ene ene wo se uma me yekolo
1: otwem
0: Tasa wena wani ate. Asemu Proverbs 15 verse 5. Proverbs chapter 15 verse 5. Bible ne kan asemu ho.
1: Ojimifo bu na gya atena tena nim tia.
0: O se, ojimifo
1: bu tena nim
0: tia. Atena no enim tia.
1: Na do benu.
0: O papa
1: na ni beti.
0: Na ni ba de?
1: Beti.

0: Mini man bi obefa ne yiri ko Germany oba na ko jano akofa be ma foforo France hey man utumi kasa mobile phone su sa ofra me a otumi jira mobile phone ne su kasa sa na ne credit asa no gusu kasa
1: o kasa ni we fi no
0: confession eba sa Africans and o kan
1: say mpreni na wetwintwa manam wa fa me panyi
0: Imprenini na wadi.
1: What you chama ne?
0: Na, au se sasunu wa Afrika si.
1: Owe mpa.
0: Sasunu. Si yentuncha ni mpa na emu.
1: Ye nimiye.
0: Me nipa mlasi.
1: Ye nimiye pa.
0: Oshia, mima anya, ozo nye.
1: Nye.
0: Osa Afrika si yeni ye bube.
1: Ayi.
0: Ebe kogo.
1: Enkokona.
0: Enkokona. Kokura ma mfarese obaye wa.
1: Ye mfarese de.
0: Papa anyeshi ya.
1: Bonesu nyehwe.
0: Kosi bro ni san kwasi abewe kosi bro ni omu
1: omo yonkrin twankra simtwendu
0: isa gawrade
1: amen
0: kwa
1: wa fami penyi na hwe afenso wade mi nhira na ose wa fa nhira bi ensie me na isa na isa bua se isa ose
0: aha
1: hwe me de wo meya wo su wura
0: ehe me de ne meya wo su wura
1: me de ne nuanom ni na meya
0: ebe ka no ho
1: na mede ebru na mede ebru ne nsa na wo no na afa e wo de e de na menye wo
0: e de na menye wo bro ne awaka e de na menye wo kwa
1: na isa ka che na ja se
0: wonim se David o yo free
1: free se lo mon papa David
0: kwa
1: asa e de na menye wo
0: e de na menye wo meba
1: na isa ka che na ja se
0: na isa ka che na ja se
1: meja
0: meja
1: shira me ba ko
0: shira me ba ko pe Osa blofu ani mlade ye.
1: Sure.
0: Osa blofu ani mlade ye. Ope one pe. Bibinia. Bibinia. Ope one pe. Eja, wo de hira me ba ko pe. Ablofu ani mlade ye. O wo de upa tenaka enam wiom. Bloni ani mrew. Ana no Queen Elizabeth ba Ghana ha. Hwe atade ye she no force asoro ne fom. Wo ko renwe si ho a. When ai tensiris.
1: Binya.
0: Kene ba gibi ekura no hwe ne ayi amampo bo ya ayi ye friend sai esuru ewo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho tutu series ne 55
1: ne Sunday be bring
0: simple bibi ni ewurade yesu ka tu ka efa nipa mienu ka efa nipa mienu driver tra ha na ha we so tra ha na ye ma hwan pa ne ta to sa ka so no wo de fu ani hwe wiase nyina fu ani hwe wiase nyina sa hwan pa ne ta to sa ka so no
1: beautiful
0: kwa
1: I say, na isa ka kire na ja say, meja shira mi ma ko pe. Shira mi nso meja. Na isa ma ne ne susu. Na neja Isaac bua asen say. Hwe.
0: Hwe.
1: Asase asrade ani.
0: Asase ade ani mu.
1: Srade ani mu.
0: Srade ani mu.
1: Ne de osuru bosuo yi nso.
0: Shuro.
1: Obetina.
0: Asase asrade ani mu. Ene osuru bosuo. Shuro no. Eso na obetina. Enti abrofo no ye ma wo mu shuro. Ene asase a ye di bibia
1: enye yi
0: ehwa na yede ma aprofo
1: no
0: che omo ko tra nti Holland o masase nyina ye nsuo to bedom
1: hwe
0: nti ya wo wa na wa sase esuo nsuo dwale Africa ha eframa tumi ba fa efa ntutuo ehuhuo eframa efa mfuturo efa saa mfuturo fa saa kogu obi dan ho abrosan bi dan ho abrosan no ho na if you have one wo mo ye aduane wo jare ho na mo hwie gu abontene a ntosi aba na ebe firi jare ho no a ebe to saa
1: mfuturo
0: no so wo abrosan no ho no na fifi
1: na fifi
0: ye to metri anwe akogu abrosan ye to aso 6 ye wo de ebe ye na no ankasa afifiri nkasie nkasie
1: hi
0: aduro ne ye de sa no nyakopon kye yade o my herbs last week na me yam tutu mi ama menti mi ama herbs yo odu papa po chicha preka se papa papa me num ye 3 days is santai
1: na to wi
0: no hospital
1: she
0: asasia bochio ewo me na wo betena
1: ɔsɛ nkrantɛ nso na wonam bɛtena ase
0: halleluya na wonam nkrantɛ so baabi a ɛyɛ medan sɛ ɔsɛ sɛ kɔba sɛ
1: ɔsɛ nanso ɛba sɛ wobɔ mmɔde nkentene wo
0: hoakentene wo ho
1: ane wo nuanko nuane
0: aborɔfo no wo sɛ nɔɔ sɛdeɛ bibifoɔ sitiɛ no yɛkentene yɛ ho a yɛbɛtumi agye wo magyapadeɛ nyinaa ɛna ɔmo kentene ɔmo ho ɔmo sisa corn beef nhyɛnka awurade ɛna ɔmo sisa corn beef ne ɛsisa sardin ɛde abɛgu mfantino town o wɔmfa sɛmɛnte no kɔma asuantefo no wɔmbrɛ corn beef yɛmfa nyɛ jɔlɔf nhyɛnka awurade yɛde corn beef adaka baako ba ne yɛabɛsoa nnipa bɛɛ to africas ɛnoɔma pɛ awurade ma deuteronomy yɛ awurade yɛ adom a yɛba bɛtoa so wɔ deuteronomy 8 no ɛkɔ no ne yɛhu nnoɔma pa awurade ɛde ma ne yɛbisa yɛ ho sɛ africas ɛbaa ne sɛ anopɛ awurade nhyira wo na ɔnka ho aha yɛnhyira fm

0: saa no ama na me soaye no me si me mu ene ne nei first no kwade eni 1 week ya me mu ntutu me eno no jisa nkwala betietia me mu a saa bone na me di ye no e wa wod ni bo ni tawa ko shi e ho na say yes de ugu no Jaga urade. Eti bi ayeye no wose tumlo. Ye yefo. Enda o ma me to ho, ma me bag no biem na do sa fa chire pe. What problem? U be nyan kwala ni bia. Enda o bo. Enda o suma wa wo ngo. Nyan kwala ni bi. U bo hu say yes. Enda o ma me shia dia ne ye no wadwane. U be nyan kwala ni bi. Magistrate in this Ubenyan Quain finish. So when you know the matter, you must have finish. Bibia, we are no a diabina udia, papa upon you, a baban crubum, a tishayana, the Udisi one, and a befifia, and soli and tiao dat. Yamaskasa Faco school, a wound school. Na da kwese game awoto o ma di bi be yo sa na ekro ti je because dey go ni ne eno ane ya eti abeka wu gun at 40 I can say
1: fe already nko po di 2 me na ne bas
0: na be na ni mo 2 me mu
1: she she na ketia na ketia ka ne ho
0: sa nko po no na ketia ka ne ho
1: na
0: na ketia na mu she
1: di na nim
0: ya ya no obesha na mu bo sem ka she ma bible ne pa Obesha namu because as Isaiah 62 verse 11
1: she what the word am what you could do as say we no ha
0: aha
1: munka cho zan ba wa say
0: aha
1: she unkwa unkwa je eb
0: unkwa je ba
1: she na ketu aka no
0: na ketu aka
1: na namu she dinanim
0: na namu she de
1: dinanim
0: and namu she Isaiah 74 o kan assembly Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: be fono ani ani wo hado na
0: hu
1: mo na mema na bawo
0: ko boss na do na
1: wa
0: wa kase wa kwan
1: na mema na bawo so
0: na mema na bawo so wa kwan na na onu ewu mema na bawo kwai a wona mso no chuo bible na ka ti wa se e kwai a woni pa na mso no eno ana daache Obama na basho. Wankasa nkasa wosho. Ezekiel chapter 22 verse 31 I can say me say.
1: Verse 31.
0: Aha.
1: E dimefie ba bu shegu onso.
0: Aha.
1: Ma dwe wona ani breja nemu.
0: Aha.
1: Na me de wona bla bobo wona tifi.
0: Oh, tie. Oba dwro wani bre nyina mu. Na ode wankasa wa bla bo.
1: Ebo wa tifi.
0: Ebuwa wa tifi. Finish. Wa bla bo a wo bo no. Wo se ode bebuwa wa tifi daachi. Na me ka kire wo je ye dia nyina ye be kwa ba betom na me ka kire se madam bia ono o ka kire ne ba bi se o mo committee nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye social book na akora bi o ba ka sa class wo bia no on twro ne din madam ne ka wie ya no nya madam bia o no orisa no wa Eti okase wie ya na school boy ne twro ne di. Madam na koye mi ni meet ya wi oba ya no se. Eh wen Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai. Madam na ne dirin da soro. O si na me di ya madam na school boy ne se madam me so kasai. Obi oba kasa class ya bia ye twro ne di. Wunya call no. O so class he ya na wujinai. Eti usu ye bi. Chese, diye ye duye nina, madame ni duyaye, eno wakwa baba ya diye. Abetum. Shenko nyanko bon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14, okasem li.
1: 21 verse 14.
0: Aha.

0: ni a ewo si weni ye kusukusu
1: oma ofra ne ba peni iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba peni iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na o sey
0: o sey
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda minim afri wi ase
1: afei
0: me ba
1: fo ase de
0: aha
1: wajan
0: ehe
1: kotoku o
0: mhm
1: na ko na wajan ko nwuram kope aha
0: na ko nwuram
1: kope aha na mbrem
0: kope aha na mbrem
1: na no a akona duane
0: haleluya
1: mbrem
0: na no a me akona duane sade ya bepe
1: mbrem na minni
0: na minni
1: na me kra inshira
0: na me kra anya de inshira
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac ekasa asem wo ya akire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: Twas way.
1: Na iso ko nwurem se oroko kum nam na aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
0: Ewa na oba boni no. Ofre ne ba no. Ana o ka kire ne se.
1: Se.
0: Hwe matise.
1: Matise we jare kasa che unia iso se.
0: Isanga urade.
1: Kope ha na mbre mi.
0: Aha.
1: Na no amako ne di ani.
0: Odun pompo be urani mu.
1: Na minni.
0: Enti ye onye fast. Mebua.
1: Na
0: onkochi de. Mponchi ni bi mra.
1: Onu akono duane ma.
0: No mfa no akono duane.
1: Na
0: enhyira na jaesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni naada. Enko jifri ni nu yensem. Oba aboni. Ya wa ma aboni bebre wo wa. Wo mudi nsem de awura ye matrimu a. Ena ye ma ne kora pa ye papa ni mahwe.
1: De bi.
0: Bema bu ho ye big mistake. Otobulo nyataade a. Okona nkola na da na odi ama ne yire
1: sori afa mo
0: nkola ne sori afa mo haleluya
1: amen
0: ade ya china so ba nkola ne nyane no odi ntade ne sise omo na ofrefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade amo papa de bra mu o se bra bronya atade bi ame de bra mu Hallelujah.
1: Amen.
0: We shall bo say enim ho na nkwala nje jọ. Eh ma wa ya de, mata de ya odi bre mi de efu. Eti nkwala ni nyinyina, wo mu ni se bro nyantade ni nyina.
1: Wo
0: ma me na eto. What this school fees no be friend ba ga na ka che se wo ko no yiro husu ade. Wo hu bla wo papa bre. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo hu bla wo papa bre. Me kwa wa fa so anya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu bla me bre
1: wa hye
0: haleluya
1: amen
0: eti akura ne pega o pega nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me hey me to meet fa akura ko fi na me kora se nkola na da Isra Gaurade.
1: Amen.
0: Medeba to amade ache. Hallelujah.
1: Amen.
0: Any answer? Hallelujah.
1: Amen.
0: Any answer? Kokura man fele so be yewa. Oso fele so dia sa beta so. Papa anyehwea.
1: Bani nyehwea.
0: Eh wo se black man. E bubu sa be na. Na che sa adwombodi abadi tirim.
1: Pani.
0: E be ko godi en kokona.
1: Kokona.
0: Eti meme di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da. Me de beto ho. Ade a che kura se ya de beto bolem. Isan kengura.
1: Amen.
0: Eti meme mani mission wo mo mami. Meme ma. Wo mami tukwa busu mienu kru bia mfre ne musa no. Hallelujah. Ba mi simi firi nkraise me be kumasi a. Menya call sa da waduru hi, da waduru hi, da waduru hi, da waduru hi a kopim se, me ba be duru kumasi a. Mafu ka akura mi kofie ni ebusa me bia maduru. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana no nam ka chere na nam ni mwa fidi nkoba nam se upa me nu mi ni yempuna ne. Na ubia anko sai ni yenko nkire nkwala ni yenhwe ye mi nu de de nkwala do befa Hallelujah.
1: Amen.
0: Beko plani bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plani o wanfa se ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma Hallelujah.
1: Amen.
0: Pa pa pa. Abladie, we are least mistake. Wa hwe ye dachi, wo do sabesi form. Ko sia wo ba bone.

0: ne aso de member de se bu ni obi e suru so be wade because ordinary watch ne bla panini hallelujah
1: amen
0: aban kwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tie ne tie ne yepa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre obesha kwamfo Bible ne se saw ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tre se wo tre sene so wan koshia ma pepe bi at Genesis chapter 18 verse 1 down we all na kan wan koshia ma pepe bi at se sela no ma hallelujah
1: amen
0: ema pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wan ma me sela
1: Eti fi asemo se Isaac awo ho boshe
0: Isaac awo ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo me popo
0: e ma ko ma ko
1: na Ewurade
0: Ewurade yi ne ho kire Abraham e wo
1: mamrin
0: mamrin popo ne so
1: na ote ne ntumadan po
0: no na sa Abraham no mu no na Abraham ate ne ntumadan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oman ne so hwe
0: na Ebra Abraham epegya dadi a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyina
0: ne ntintin so
1: na ohun wo no
0: na ohun wo mo no
1: ofri ne ntumadan apono no twem ne kakoshia
0: na Abraham free ne ntumadan anim
1: twem ne
0: kakoshia ekoshia won
1: na okotom fam ka se
0: na Abraham koto fom ana oka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor ewo wo Ewurade wanim
1: misrawo
0: misrawo
1: insan wonko ano
0: mensa wako aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ho romu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ho romu
0: na me fa nsuo no ma ho romu na se
1: na mo ho me due yi
0: na mo ho me mo rest ewo hanum sei
1: Munya munya befa ankoan
0: once ya munya befa me nchen hankoan de
1: me koma ko pan kakra maba
0: na me koma ko akopan no yaduane ache o
1: ache
0: genesis na pan wo ho hallelujah
1: amen
0: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ne best food pa ya pan no che na
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
1: so ba
0: Abraham owura ho osu owura ho
1: kofa panu kakra na ba
0: kofa aha
1: na mo de adwodwo makoma na enu akire no mako
0: na afi ma to makontu so
1: na ose ye sadia wakan yi
0: na wa na nkofo no kotena ase
1: na Abraham ye ntem ko sara
0: ntem
1: madam ka ase
0: e won tuma dan mu keka ase
1: ye ntem
0: shala ye ntem
1: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
1: fete to tatre
0: fete na fa bi to tatre
1: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire ne ntwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
0: hallelujah
1: de ma osomfo ni bi
0: e won Abraham aye fast no bewuru a nantwibuo num ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
1: na de ma osomfo bi
0: hallelujah
1: na oyentem siesie no
0: oh adepa ne de bafo de ma urade o ene bi obi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
1: wanje no
0: collection to anye by force
1: de bi
0: hallelujah
1: amen
0: oya na untumi ana wagai ade ade no me beble ode ene wagai Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena no sofu bi kain ofre na ayi loto number loto
1: little
0: loto ayetwa ayani
1: stupid paper.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Utu so twa loto ni wie no. Ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no anhwe. Na loto number ni nyina afra sika no.
1: Na koto ofre.
0: Eti Abraham ye fast. Ana okacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa panu no ochi na ntwie ba Abraham yire sela ana sela ye fast na ye de
1: no ye ntem siesie no
0: wonder oba papa no no oh what am no say anke gana fuo ma ibia aka no ale so ka chire blam she na ntwie ni dey too much me enko pensis awa bi unum so oba body bi ayama nikuru ayetimodenfo oba bi atumi aya menne bema pa ne mame owo no no ene wane ne nkasa
1: awu
0: oba bi atumi aya mane bema ni nuano mu ma ene woni wo mu nkasa nso sela de wanya sawo Bible says sela je namno oje pano no oje esam no oje ho ana oye fast ana okopopoye na enkon a sela popoye no otua so ho a wose na abofo ni di wiye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wo mu kwano na mu fre Abraham se Abraham wo yire sela wahe Tuasu ho mami.
1: Verse number 9. Na obisa Abraham say.
0: Eno mo busa Abraham say.
1: Wo yire Sarah wo hin.
0: Wo yire Sarah wo hin.
1: Na o say.
0: O say.
1: Hwe.
0: Hwe.
1: O want to madam.
0: O want to madam.
1: Na o ka say.
0: O ka say.
1: Ampara.
0: Ampara.
1: Na sene ma ba wo nje afida.
0: The next year ye kwa ye san aba no.
1: Na o yire Sarah enya oba.
0: Nkwan na tren ne tetere machine.
1: Eh, wonder.
0: Sela bone ntwina mu kwan ma busura bofo hu say yes.
1: O yo ba.
0: Nti nkwan ni nti wo say hey, the next year kura ne be san aba. Urade sumayi o wa sumayi o enkwan ti e be san ba ha it was the next year sela ye be ba no
1: fida sese
0: no
1: na o yire sara anya oba
0: sela ho kekanti o afa one the reason one a e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa usa de no the reason one oba bi kwa wade ase wanya wo no so hallelujah
1: amen
0: eno ma nan wo tro yi mu a Ema oba kwa awade ase a na wo ho odin
1: o de bi ni din
0: hallelujah
1: amen
0: de di kan ebi ayale
1: yade
0: wa wodie mu hallelujah
1: amen
0: ebi si wo bible mu de tosu mi no sam seven no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
1: abortion
0: ya abortion no a pieces where you want
1: oyi
0: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wotwe waso hallelujah
1: amen
0: ana uyo obi a uta kasatia nimpa bebre a obi a ne hwene mo bon no ochire no ho ahantan ompa nimpa
1: ei
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Uso urade tumi da wotwe waso. Rahel.
1: Rahel.
0: Subai ni bi. Urade da wotwe naso. Ejanke urade.
1: Amen.
0: Ti asem na tie na tie ni pa. Eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi da wotwe waso. Usa ase na wo de sabra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
1: Amen.
0: Babo ne ba kire. Abofo ne didi wie ye no wo mutia wo mo nu mu wie ye no hallelujah
1: ti afida sese no
0: afida sese
1: na o yire sara enya oba
0: o yire sela ne wa yire
1: enya oba
0: Esther chapter 5 verse 1 abofo ne didi wie no oba papa obowura ho oh abofo ne didi wie o mo sela the next year ye beba se wanya oba papa ne na nkena abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1.
1: Verse 1. It is fair to say. Esther ko ohini enim.
0: Hallelujah. Esther ko ohini enim.
1: Na da atoso miensa no. Esther she ohima atade.
0: O she ohima atade.
1: Na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso. Ohini da no ententenso. Na ohini te na hinwaso wo.
0: Isa da urade.
1: Efie no pono no ententenso. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablangie bi asoliye tia juwa busia no isagawra de
1: men himan
0: etina ohene ni nso oti kromo no na wahyehyɛ na ɛde ama ɛma a ɔwale wɔ mu nyinaa Eti sa wo blenduri na wo force na ko hene ne ho. Na wo hene na ntene ne poma anhwe wo so a. Ne yakun. Eti sa blenumu no a. Heman, a solitia juvu ono.
1: Yidafu ono.
0: Hallelujah. Sabre no na ohima Esther na enuru de sisi obekọ wo hene ne ho.
1: De bi.
0: Na so Esther de ne kra to ho. Sesa me ko wo hene ni mpo. Na se menya adom wo nanim na okumi mpo a me pe. Sesa me man je bo mu. Nti Esther de ne kra to ho. Ema abusua no. Na Bible se ebla wo hene no ehun no no. Wo tene ne poma ehwe Esther so.
1: Nya ne num munya.
0: Oba papa no. Ode ne kra to ho ema abusua no. Oba bi tume wo boso miensa no wakoto akura na mabema no de ne tirabo
1: jobei
0: oyo widi ni kura asre bonsam
1: hey
0: said the oba tan ne ne ba bible say ye fa ne say akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abu akoko said you see ne matie enipa utwem ana abu akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba ta tumi tu ni magu bosumi isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ni ye pawo ohima Esther wode ne kra to ho ma busua sister se ukula juma saya wode wo kra to ho ma busua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne ukula juma saya nti bobo fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu agie wi apepem de asie wi mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kono bunch bunch ha mienu enam ne ya tai toniti
1: ti
0: ya gima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kono koma ne kunu a ode ma ne woro kunu na ahwane be ma adwuma sɛ ya na nkyere na wie ya no no sister bible de sɛ de ya kɔ no ebra bi bedu a e ma nso be soso be ma ba kum
1: ka sɛ ye beto ye duane ya sɛ ntade
0: genesis 27 verse 1 sɛ be ma wan ko sia wo ba papa na sɛ wo ko sia wo ba bi ti sɛ eve a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohun sɛ duaba no efe wati bi dia yade yi oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: twa
0: eyi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi asentuma keke wo a ni kuna ntwa ma no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi a wokoda ne honuo ma u sha sia se wu yi a 12:30 anadwo u be yie be gba no pa 8 na u da so wuro
1: eh
0: I say soja ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya bɛmɛ da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yipa Genesis 27:1
1: etifia sɛ mɔsɛ Jacob je is Isaac nhyira
0: nhyɛ dawurade
1: amen na Isaac
0: yɛnkɔhwɛ wɔ ba bɔ ne bi ɛwɔ Genesis 27:7
1: na Isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
0: kufukufukufu
1: na ɔhunu adeɛ
0: halleluya na kyɛ sɛ yɛ normal nyina ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
1: ɔma ɔfrɛ ne ba panyin Esau ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛna ɔfrɛ ne ba panyin Esau
1: ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛka kyerɛ ne sɛ
1: meba na ɔgye nso sɛ
0: hwɛ
1: menie na
0: ɔse
1: agya
0: mabɔ akokora
1: na menim mawuda
0: ɛda a mede bɛfiri wi ase
1: afei
0: meba
1: fo ahyɛdeɛ wagyan kotokuo na wagyan kɔ nwuram kɔpɛ
0: ahanambrɛmu
1: kɔpɛ ahanambrɛmu
0: kɔpɛ ahanam ɛbrɛmi
1: na no a akɔnɔ aduane
0: hallelujah
1: ɛbrɛmi
0: na no a me akɔnɔ aduane sɛdeɛ mepɛ
1: ɛbrɛmi na menni
0: na bi ni
1: na me kra nhyira
0: na me kra anya de nhyira
1: wo nsa na me wu
0: nsa na me wu
1: ebra Isaac reka sa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac e ke sa asem wo ya akire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: ti twas way
1: na isoro ko nwiem se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka akire ne ba Jacob se
0: wo na oba agboni no ofre ne ba no ano ka kire ne se hwe matise
1: matise we jare ka sa che onua iso se
0: jange wura ni
1: kope ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne dia ni
0: ntompo be wura ni mu
1: na mini
0: enti ya onye fast mebua no nkochi onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono dia ni
0: no mfa no akono dia ni
1: na
0: enhira na jesiesie no akora no mfa nkontompo ni na da enko jifri ni nuye nsem oba boni ya wa ma boni bebre wo wa wo mudi nsem de wura ye metri mu a ene ye ma ne kura pe ye papa ni ma hwe
1: de bi
0: ba me bu ho ye big mistake oto bru nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
1: sori afa
0: mu nkola ne sori afa ma wo hallelujah
1: amen
0: ade achi na so ba nkwala ni nyane no odentade ne sese omo na ofrefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se enu atade amu papa de bremu
1: ebi
0: onka se bra bronya atade bi amede bremu hallelujah
1: amen
0: we she abo se enimu wana na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de matade ya odi bremu de efu eti nkwala ni nyinyina wo munim se bronya ntade ni nyina
1: wo
0: maame na eto waji school fees no be friend baga na kache se wo kono yiro hu suade wo hu bla wo papa bre hallelujah
1: amen
0: wo hu bla wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko suade no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wo hu bla me bre
1: waase
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me hey me to meet pa akura kofi na me kora se nkwala na da ishira ke urade
1: amen
0: me de bato ma de achi hallelujah
1: amen
0: ani en sey hallelujah
1: amen
0: ani en sey kokura man fele so be yewa oso mfele so de asa be taso papa anya hwia
1: bani anya hwia
0: ah uhu se black man ebubu sa be na na che sa adwon bodi abadi tirim
1: pani
0: ebeko go de enkoko na
1: kokona
0: eti mbe di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bolem isan ke ngura
1: amen
0: eti mbe mani mission wo mo mami meme ma wo ma mi tukwa busu mienu kru bia mfere ne musa no hallelujah ba mi simi firi nkranje me be kumasi a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopim se ma ba be dur kumasi a mafu ka akura mi kofie ne ebusa me bia maduru hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ni mwa fidi nkoba nam se upa me ni umie ne yempuna ne na obia nkose ne yenkonkire nkwala ne yenhwe ye mienu de de nkwala ne befa hallelujah
1: amen
0: be ko plan bi tu ne so na nkwala ne jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plan ne o wa mfa ne ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie we are least mistake when she ya dachi we do sabe si form koshia oba boni
1: say rebecca
0: oba boni bi te say rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa koshia ba papa bi te say sela sela numa ya sister wo akofa sela to so hwe kwa ya do kunu dam so ya kai won wote o se sela abraham frere ne kache ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: enam oba no sunti hwe nhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne azik be firi mu jacob I want to atwaso abepim david so a yesu firi mu ye de ade azik munyira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti kɔhyia wɔ baabi te sɛ Genesis chapter 39 verse 7 a wokae wa Genesis 39 7 a wokɔhyia wɔ baabi te saa
2: Genesis 39 7
0: Genesis 39
2: verse 7
0: Genesis 39:7.
1: Ose. Na eba se echire nu. Joseph wi a yiru
0: tu go nu si ni so no. Ose wanya bia so mu ye. Onua ba na okuru pa won na o. Sa nyum na mi de se. Isa de ura de
1: min.
0: Ti asem ni ye.
1: Na Joseph wi a yiru tu ni si ni so. Na o ka se.
0: O ta me se ni ni de. Ya sa nke hwehwe. Ni edi tu ato. O de ma DJ mpre hwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se eche ino.
0: Aha.
1: Joseph yile chile nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na okase.
0: Okase.
1: Wane me meda.
0: Oh, nukunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babu wani.
1: Mm-hmm.
0: Nukunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wangu bae mafufro.
1: Ase wane me meda.
0: Ase Joseph wane me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vyo.
1: Bia ni wo.
0: Bema bia wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba le na sister EJ sika money enti sister won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntuma no na sister ne ji sika na no de ba no aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gawra de.
1: Amen.
0: Be man be da wie didi wie a. No de ta ne be oba ne kuru ta wura twa abona furum.
1: Right no.
0: No wa ka che sister se ko hu fie wura no. Na je e fie ho toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Be man kwasia.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Isa gawra de.
1: Amen.
0: Koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: sister ni bi no
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho gbobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa akwan we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vana che hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso
1: mua
0: ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwekwa ya wode Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi
1: tirim
0: pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbu ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirim anadwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranjia wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no no ohiraso ansa no wo bubu hallelujah
1: amen
0: na yiri di besi ho na ne sa dem na wo na le yiri sa dadu kom na bla tie twamne otwa ene de wapopo me obeku hallelujah
1: amen
0: kwesi o baby ti se job yira
1: Ay.
0: Job chapter 2 verse 9. Odidi prepare nano. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
1: I say, na ne ire bi sa na say.
0: Wo da sukura
1: mu die mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na ade.
1: Na wu. Na oba ne say. Na obua ne say. Sa de ma jejentwie nu bi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
1: Ma jejentwie.
0: E ma kwasiafo wo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. O ti asema Job kan e. O to aso a. O se awurade ama ya de pa. Maje. Yesa.
1: Sa.
0: O de bone so aba. Masum. O se oba bone no. Eduru de ya din no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, dumi radi ne wu.
0: Ti oba bi owa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Me pri.
0: E na ni kunu so adwuma se ya, ene so e wo se de osi ne nete.
1: Ti.
0: E jangai radi.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma menum nyina abete. ɛna awade wɔde mentumi tena ho haleluya ka kyɛ me sɛ kɔpɛ adwuma yɛ ka kyɛ me sɛ pie gya akwadwesɛm no nyɛmmra mbɛdidi ama obie haleluya ɔbɛtete bɛma yi a ɛtumi sɛ mɛma a wɔn tena damase from anumera ɔpɔ adwuma five akɔtena damase a ama yɛasɔ karea na ɔde asɔ te damase no saa mɛma no ɛfie nyɛ
1: nyɛ doɔ no
0: Job chapter 19 verse 17 so ko Job 19:17 Bible no ka asem bi Job chapter 19 verse 17
1: ase me yirimpo kini ho me
0: aha o se
1: ne
0: yirimpo
1: kini ho me
0: Job o se ehia ya no no na ne yirimpo ukonya wo ba ti se ya ti se Job yiri we ya Hallelujah.
1: Oh.
0: And I do cry Obama was why I say. Obama wa kai zilis. Abla 1 Corinthians chapter 7. Verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai wo. Yansha simbi. Bi en intem.
1: 1 Corinthians
0: chapter 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Chura na se say.
1: O say. Ojele inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what you asem no?
1: Nemum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
1: Nemum okunu.
0: Okunu.
1: Sara so na okunu inni ono ara
0: so tumi. Ono so ni pedua so tumi.
1: Nemum.
0: Emum ayire.
1: Amum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe baabi awura. Eje se o sign check answer.
1: Ei.
0: Eje ntuma want to ama wonti. Ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wanya ne ne wati asem no oba walefo ose monfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
1: gise
0: gise
1: mu banu apene so sem betena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ne ye pa ano pese utie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister uti emi ema usuba anyeti se jobu yire. Ema usuba anya at Genesis chapter 39 no. Puti fa yire. Ema if usu ema wabla boom.
1: Be Rebecca.
0: Anka ufa Esther.
1: Esther.
0: Awichile ba yeno. Esther dene kila tuho. Eme abusi yano. Sela yire yentem. Oh. Abraham yire sela.
1: Sarah.
0: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ekobusum ba kunni. Na otwemiensani, na otwemienu ni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. Ose sey.
1: Proverbs chapter 30 verse number 19.
0: Ose sey.
1: Ose akode akwan.
0: Akode akwan.
1: Ede wiem.
0: Ede wiem.
1: Owo kwan.
0: Owo kwan.
1: Obutanso.
0: Awo butanso.
1: Eshan kwan.
0: Eshan kwan.
1: Apum.
0: Awo pum.
1: Na obarema kwan.
0: Ena barema nso kwan.
1: Ada ababa.
0: Ene ne yire ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: O fa English Bible na. Ose kode akwan wiem.
1: Wiem.
0: Owo kwan da butam. Shepo kwan da poso. Ena barema nso ne kwan. Barema walefo ne kwan.
1: Ndo ba.
0: Adane yero ho.
1: Yero ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation we kuku se ku pese. Isaken urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukunu fa sa kwan we so no. Wa pause ni wukunu. Wo kunu kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ni bibia na dwene nyina sey.
1: Sey ni.
0: O pa de anya de. Ɛne wubiebiem. Ɔpaade a ɔba paade afiri ne kunu a.
1: Yɛde giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛne ɔse yɛde giade. Ne sɛka wie pɛ ne wabɔ crossing. Tie Proverbs chapter 31 asɛm a wɔka kyerɛ wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. Ɔse sɛ.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: Ɔse sɛ.
1: Ɛtifi asɛm ɔse. Ɔyere pa ɛyɛ yie.
0: Ɔyere pa. Sister, woka ho anaa. Maame a wotie me. Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekɔ pension agye ni rewe sika nyina na ade bi
1: store.
0: Ene no ma ye otum kotogotogo.
1: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayese. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora di asem.
1: Penitem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyere pa. Hwan obede?
1: O say verse number 10.
0: Aha.
1: O say
0: oyere pa.
1: Oyere pa. Hwan obenya?
0: Hwan obenya?
1: Nso ne bua ye sini.
0: Ne bua ye sini.
1: Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma ye den
1: danso.
0: Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. U ba ya den ne wa chasa. Ye ntem blefie. Bible say oyere papa no ne kunu akuma e danso.
1: na si ade ade ehia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tianye pa verse 26 no.
1: Verse number 26.
0: Aha, say.
1: Obie na no nyansem.
0: Oyere papa. Obie na no nyansem.
1: Na adoye enkyere kire wo.
0: Adoye enkyere kire. Wo se da chi dikunu tena se. Na waka chi ni kunu se o ma ne wo ma mi ache. Hallelujah. Nti hwe na ma ne wo ma mi. O sister ya nukunu no. Mate se yesi wo mo ho kire wo mpa se yesi o sister ya kura yale. Hallelujah. Se bibi koma won.
1: Oh. Yele pa.
0: What you say no? Wose wo yele papa no, wo yele papa no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adoyen kire kire.
1: Awo ne tete
0: bibi bia wo otide kuru trash no wo kire kire no. Hallelujah. Ninu ya ba ma yale. Wo dia sister no wo nya sa wo. Ne mami bo gate no bodia. Atu. No kunu mami bomu dia. Okunu ni abomu dia. Okunu ba ma bomu dia.
1: Ai munso so.
0: Ai munso so. Mudi fi ha yi kwan we kwada we ba. Ba ma unim se ofriduem. Ofridu enipa da wu no. Enipa na hwa no. Sister wutie me. Manya dufu nipa fo ni brefo sa. Me si me nim oba papa bia. Owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie. Nanso sister ni nyantokwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkoma anu mi na abegina na chika kire omu ni abae ma se umum na abefrifia anya kwia. Oba papa no no. To aso ka 28 ni emfa mpembo.
1: O se
0: kire ya beto aso.
1: Obie na no nyansem.
0: Oya oyere pa no. Obie
1: na
0: no nyansem.
1: Na adoye tekire ma wo.
0: Adoye tekire ma so won tekire ma so.
1: Onhwe ni fiefo okra ne ba. Na oni eni ho eduane.
0: Oni eni eduane.
1: Na emma sorry.
0: Aha.
1: Na ofra ni nhira.
0: Aha.
1: Na okrunso.
0: Okrunso.
1: Oyin ayese.
0: Ni okrunso oyin ayese. Hallelujah. Otu aso ho ho se o yirepa o tene ni sa so tadue mu. O tene ni sa ri en.
1: So tadue.
0: En so tadue mu. Tadue o ti ase. Se se dura na dua ni kunu mo emmo adwuma no. O tene ni sa so ma no ma kekesi ani ma ne ye kregai.
1: O yirepa.
0: O yirepa pa.
1: Ne bua den se ohunya.
0: Sister kro tumu ka che ni kunu ada ada o beje mama ni kunu ba ko tu ka che ye tema mi so lunko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister, anu pe me urade kasa nkyro. Tro sam ne se ebra bi bedu a, e ma so be suso be ma bakum. Kotek wo kohwe, e ma egu nyula mu.
1: Botanical garden wono.
0: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kura de 45 fu akeka ho. Abra kakra 50 fu boka keka. Ani ti no Bible se ma so be pe be ma bako. Se be di edua ne yato yata de. Wagya bi asomuye wate. Wagya bi asomuye na ekunu no a ekunu bone. So onyayere pama ne kurokuro no echirechire na sadie ne no mesese wo ya otumi dane kunu pa
1: oi
0: kanu pe ewrade enshirawo me number no eye
3: 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app makes sending money to us simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: No cross emni from January every drew sabre ni padodro send wo hu omo mobo. Hallelujah.
1: Amen.
4: From January to December. Kaka kre ebini akọ December nyankopon ya aduma na wotwe send ne. Na wotwe send ne. Na yekọ ni ewura December.
1: December.
4: Ini pa send na wo hu omo mobo. Bible ne sa de bia wo pese urade nyema wo no. Wo so ye sa manimpa.
5: Nyema wo fro.
4: Na de wo pese nimpa nyema wo no. Wo so ye sa manimpa. Nimpa sen na wo hu wo mo emobo. Nshan ke urade.
5: Amen.
4: Ti ne yipa. Wo se hu mo ne Yakobo so ne mobo. Eni pebu owa the whole year. Afi mu nyina. Hosra we si what da. Ebu owa the whole year palace chess bako kra onwe.
5: Hey,
4: palace chess bako.
5: Onwe
4: ototo onya nwewe.
5: Ebi.
4: Aye hu nipa mobo. Na Yakobo nso ehu mobo. Ishan ke urade.
5: Amen.
4: Eni pebu ti asase we su a mobro hunu pa no ebi ni wo mutirim. Omo adoye ni won bibia omo ye na koye nhwehwe nim de enipa behu ni ye be kamfo won nemum se wo bua obi a wo ye mobuo e wo kokuam na obi anhu de ishanke urade
5: amen
4: ndie onye especially ye nuanu magidifo ye nuanu mkremofo firima kaba obi timi to na ntwe mu a na danu na na otutwa na odi ache
5: che
4: na ni mo fu nyina
5: bia
4: ti danu obi ye nkwa ho se ene pa de se nye alagia
5: kemenya na
4: nke ne namam de benu aduane edi kura na edi alagi anopa we de urade nhira ho ye ura fini ma bo se alagi na sase ye nhira sa Bose nkofu okika okwa makabaye wako jire duru. Hallelujah.
5: Amen.
4: E duru biya ni babiya wako jire.
5: Bi.
4: E yemo bro mwa diya oye yeno. Ene uradiya shen. Obu sumsumi ni even konfu okura ano. So huni pa mwobo uradi sena neem.
5: Haa.
4: Kori ya enfadi esha oni esha diyebu Proverbs chapter 19 verse 17. Proverbs chapter 19 verse 17. Ene Kristo fo egua so dem yense tie tin. Hallelujah.
5: Amen.
4: Pastor Blema, e chene nu mukura na uyiama. O chene nu ma na uyiama.
5: Yama.
4: Etie bribia ne number

0: ase we nyina betwam na ade aka wo mu ene kupon ti wo for wa se mo ni ri fugo ni do nyatam bi e fana don so be bia be fa bia na ye kan bi ene ti ne die oni ko pasane ho na 18 wa verse 13 no o ka se ble bi do a na se ni be ti twa da kupon na so ni e da so ene da ka won sa obo so da so we di di oni kupon ta o nyina e beti se se se ne na ye wo dia o dia enya wo dia empu ye bi se o se nu nsia dia na be sia obi ano ha obetumi akere osika ne bi tena sesa wan fa nyakopa asema anya hwe na edurumli bi na opo nyakopa mo eni ba na oso ma bibrade tembia oda sani bia no omie nkopa bes jise bibi wona ni ansa na ohosu obetwa dia na so tie bla wesenka fo sky obo fo tibrim da bona dia de aspei ma wan da bia wo mo abosu obetwa ngati ni bi manjele re nyakopa enam na wode bla wona no pei na ano pei asema ye ba beka sa fa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die yade a ehwe ye ni ehwe obuo ni ani ase wo oman mu ena me ne ka ko Psalm 49:1 ka sei
1: se abonefo ahoto enche
0: jetro ka me na no so abonefo ahoto cheto aso e
1: na
0: dai ani na e mantie ye
1: mo mbi ase nyina
0: bible che me se mo mbi na mo nyi
1: pa mamba
0: ni pa pa ko afu
1: o di o
0: na mo di o
1: ni fo ne
0: ye pe ya ti afu nyina
1: ma nyana sem
0: e se se mbi no mo be be ye nyansa sem
1: ma ko nyu sie ye
0: na ni sa ko tena sie so su ye di blame o e mo no e mo nko a
1: hallelujah
0: amen e na no pe se o be tie nyanta sem ye na tu ko job chapter 34 tie shamu aba o cha no pe no pe fo nyi shamfa tie ni aba mo si so a na wiya mo bo nyi ni bia no wiya so pe no enne fa wa so fam mi don hwiri na bla obeti asem ya obesi no ena wo bo hu sa yes wo nyankopa asem a eba wo nche no e so pa
1: 34
0: verse 16 cho sam ka sha
1: mo e hun
0: na no pe nyi shamu ka chira wo so wo nu mu a
1: tie ye
0: u de tie sam aba wo de
1: asem
0: ni so ma asem aba wo nche job 2 no 21 verse 1
1: job 20
0: ah that's what you say
1: na you just say
0: job ka sha
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyem arehwe
0: na nsem ya chen akisire
1: munya me ma
0: na baabe munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa menyue
0: na me kasa me wi a
1: mo di fe o
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe ye blaye uti o nyankopo ahyemi bibi bia la wo ye ana bibi bia la baabe se tie me na me kasa me wi a wakoso a ye dia wo ye no
1: sa
0: na wi a shira da hono me ni a se wonu oguo ni ani die pa wo sa sa si wesu a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say o show my way ma ya ti say no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahoblasie no obuo pa firi o my way mu eno na eno no pe o yakopon say say me say me famle because o she yakopon na body a obo ye no a yakopon obo adam to no o hwehwe say adam di obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebra adam amfa obuo amfa me yakopon a o tu yakopon say me no mu gu ye no mu ho say dia esi wie adam etia mri bia no dia wo hye na hye no hye wanfa wo guo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim etu onyakopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja no nani
0: ana nyakopo de ne mra edi kan eba no ana oka se diwaja ani unani
1: na wo na awale sasa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale etu so wo na se umu ade a e din pa se wo betumi anyina che eji mose se dem lansam na iba ye no e se eto na eno we
1: anko na wale
0: na onko na etume ye ade awa ode mlesam ne bo we bubu ye no ewade sade eba mlesam eto so bi no e sa ble mose se no na wa se atro de alo mi chapter 5 6 na wa se se
1: diwoja no na
0: na ewade sa atro se mose diwoja
1: se na wade
0: onya ye po awa
1: na wale
0: na na ya na na ma won na bla bo fo ya ogu na chira bani ye na odi pe awo fo no bi
1: ebi ni ho
0: wo mu ni na okko bible no mu a wo bo se kane no sha krofo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke sha ni pa no kra no anke mu na ni mutia but ko wa no tia panyi na na yesu abu oku so ukko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na tai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: na tia ni ababa wa uti me ne na no pe sha woni a obrasie no obu a ene se uti asem wo pe bo modi na tu america na ko pe bi Exodus 21
1: Ezra 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17 aha what say
1: was it the obo naja anase nanu
0: the bible said the obo naja anase nanu
1: kunu no kunu
0: amen mama fa
1: amen
0: titino sha utro sha opanyini so a na yesu abu oku
1: eh
0: na so comfort ko wiade na odi amen a na bible say me yemu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ya che krofo a na okobo ni bi wo ya mo bo krase ne krofo a ya che no na o kai verse 17 na wo se sey
1: your dumi naja
0: nti bible say obi bia la odumi naja
1: ne nanu
0: ana sha ne nanu
1: kunu won kunu
0: bible say sey ni pale nya de ade
1: yon kunu
0: titi no sha wo ya kura na sey wo mu ade wo ni obuo ni ani dia na bible no me yesu abo ni akun
1: yes
0: etie ne me ne maba wa ne mo sisu a mo ni nyamisuro

0: ɛna deɛ mayɛ asaman mayɛ asaman abrantiɛ no mawɔ nyinaa wayɛ saman nkɔfoɔ yiri nti vs 7 to 8 genesis 21 ɛpɛ no adwuma nti ɔbɛɛ gyeme fonim sɛ ɔwɔ kuro a bɛɛma nyansanimu a woadwene nna hɔ fi sɛ wo nkwa a ɛkuro a wɔ no ɛti a
1: ɔ sɛ wɔpɔakyɛ wɔ ma no woanya nkwa
0: na wɔwie a wɔsɛ apakyɛ wɔ ma wo
1: na woanya nkwa
0: halleluya yɛ a obi atu kɔ yɛkɔtera holland germany amerika awei saa berɛ yi ɛbɔ bɛɛ toafoɔ hɔ ɔyɔnko nnae wɔ pam train halleluya
1: amen
0: aburokyire tii kora wɔnom a na ɔgyina hɔ wɔ mo ne adagyeɛ kora ɛde tena akonnwa so ɛdidi
1: nokorɛ pɛda
0: halleluya
1: amen
0: na woanya adagyeɛ akɔtena akonnwa so akɔfa ɛyɛawewa atwi blɔboɔ
1: atwa kadura frɛ
0: ɛde akɔgye akakadura gyemako afra sa gyemako green
1: kɔgye
0: nkwa yi agu ho agye nam atenase awe na obi ti aburokyire ne wɔbrɛ
1: ɔmane
0: ne yere western union boba moni na ɛkɔ na ɛsu na aberanteɛ wona w'ani ateɛ nhyɛ nka awurade
1: amen
0: wakɔda hɔ na ɔbɛyɛ saa ayɛ abunabunu nkwan
1: ɛwa kora wɔ mmagya
0: ɛde kuro bi ato akyire
1: ɛwa so wɔ hɔ
0: halleluya
1: amen
0: na no twɛ baabi a mkɔbusa nwa baako 150 kɔmmɔ nwa baako 150 mehyɛ na mbusa akɛkɛ 150 no yɛ 15 series akɛtɛsi akɔ adwuma kɔ akɔgye beef asa adwene de agu
1: akyirewotwa
0: w'ano na wotwa fam wotwa no na wotwa fam wotwa na nyankopɔn bɛtwa w'atwene
1: ntam koraa
0: kyɛnie
1: wɔsɛ na ɔpɛakyɛ ma no woanya nkwa
0: na wɔpakyɛ wɔ ma no woanya nkwa
1: ɔfoɔ ana no na nkɔma no a
0: sɛ woanna ne wɔbɛyere ama no a
1: ɛne ahu sɛ
0: ɛneahu sɛ
1: wuo na wobɛwuo
0: ɛwuo na wobɛyɛ
1: deɛwode wɔ nyinaa
0: wote anaa
1: wone deɛ wowɔ nyinaa
0: na ɔbɛyerekɔ na wɔhyɛ sadwe ɔtu gu nanom sɛ grawgrawgrawgrawabranteɛ te wi atadwe ɔbɛyere nti ɔwe atadwe frɔm nkɔkɔɔ ɛbɛduru dwo nanum hyɛnka wurade baabi de
1: pakeɛbɛfri berɛ ɔde ne ɛsi ne fie ne deɛ wɔnyina so
0: josephfie
1: de afurom ɔde wɔ nyina sɛbibiana ɔno
0: nanso joseph ho yɛ deɛ
1: ɛfɛ
0: abranteɛ hwɛ ɛnyɛ wo kote na ho ɔfɛ o joseph na ne ho ɔfɛ sene
1: ɔwsɛ wya
0: joseph ɔwɔ nwi
1: ne kurɛ pɛgya
0: yɛ a wowɔ hyɛ da gya abɔdwe lightone bi ahyɛ da no num
1: ɔsɛ mane twem
0: ama na ɛfɛ
1: ɔsɛ mane ne gya ho
0: kyɛ sɛ wona wonim ntadeɛ hyɛ ɔpɛti bi
1: abɔɛ
0: agye t shirt bi agye chain bi mɛma agu chain ɛmu
1: ɛtnhyɛnkɛ
0: wurade ɛniye pa na
1: ɛba sɛm yɛkyi no
0: na nsɛm yɛkyi no
1: ne wura yere tu nani si
0: ɔbaa no tu nani si
1: josɛ
0: ɔbaa no sone
1: memɛsɛ mewura nyame nti
0: me wura nyame
1: ntide ɔne fie
0: ɔnhwɛ deɛ wone fieɔnya
1: sɛmsabiaa
0: gyewo
1: adasa ne yere
0: nosɛsɛne yere no
1: na ada ntram
0: yɛmenya mumuyɛ
1: kɛseɛkakyɛ
0: josɛdabia
1: ɔka kyɛ
0: ndadaɛsoanyɛ
1: sɛ wodene bɛda
0: abranteɛ woda leta ne yere no ɔka kyerɛ wo daadaa wantiewei yɛfrɛ sef josep ɔse na ne hoɔnbɔsnɔmpɛgya na wotoa sɛsɛmwa halleluya
1: amen
0: sɛsɛ woda leta yɛ mmerɛ
1: wayɛ mmerɛ gya
0: watrɛ condition ni
1: muaanom
0: nkwase
1: amerekeaɛmmerɛ
0: awe nkwase
1: wayɛ mmerɛ
0: halleluya
1: amen
0: ɛna ne yere so afei na ɔno nso na tutu abɛtɛ
1: nokorɛ pɛgyavem
0: halleluya
1: aleta
0: kɔ adwuma a ɔba tɛn ɔbɛda ne nwene mu ntutuo tohwetohwetohwɛasɛwu wawia ga na sika na ayɛ to
1: seeɛ sɛ mpgya
0: Hello. Salo duru ni pos. Ya na ya bete. Fuhwe ba kumbi nwu wo hwe. Driver no be bua no. E wo te ya kwa bi ya chu le wu chu no. Na wu chu na wu ta go
1: ba na ga go
0: kwesha. Salo duru ni pos. Ya na ya bete. Fuhwe ba kumbi nwu wo hwe. Driver no be bua no. E wo te ya kwa bi ya chu le wu chu no. Na wu chu na wu ta
1: go ba na ga go
0: kwesha.
1: Mhm.
0: You been 30 years no from Bahwa ya na enye nwanwa. Cho,
1: na shana
0: di ye. Na so eyadan
1: sabre nimu.
0: Sabre nimu.
1: Ebe ko da mu.
0: Debi Joseph ko da mu.
1: Ko ko ye wajuma.
0: So ko ye wajuma.
1: If you only problem you.
0: Bia ni.
1: So na tell him ka.
0: Ne me me.
1: Ne sam.
0: O na tell you ni fe na tell him.
1: Bade u sha na tell you fe sam no.
0: O fe ka che wose.
1: O fe do fu.
0: O fe no ko
1: jo charge.
0: Ya den ni to fi ya. Joseph wa mfi. Ya se ma Joseph kai. O si minti mi nye boni e te se
1: Ene mu yo kesi yi
0: Ene mu mu ye kesi
1: yi Minti yo nangopo
0: Na jesu ube yire uko fa Enye boni yo
1: E mu yo
0: E mu yo E ya mu mu yo Se ni kule nye kesi no wong prison ya Na e non chile sa wadie negu Hun hun muno E uradi huni sa wadie ti ase A wadie nkoti ni adi o nyankopo ofri surube ye mu dansi ni Uko malaki 2 14 to 16 na E da ubi nene yire be kambo mo mu be wale pe Mishu obi yirinti ablanti ye ye elibo obi yirinti ye chia nasu nasu nasu ye chia na beti na ye dene ko ye fede say Joe wife hospital ebisi ye mfanu kwe siyama ebisi before ebe dita kradi ne u ebisi ne eno omade no ko kwe mwo baby ye fede say Azim hospital obi yirin di bedru ne Ablanche no naso ba ko ne ho.
1: Ejomanti.
0: Kan bi e da ni benkum so na beti no. Na dache ne ma bebu sa de se da e ye den ne wa beti e ye sa.
1: Ejo do betufu.
0: Na o de aye afutu ama ne ma. Blanche ye careful pa. Ana dwi hwe ba bi a wako da fe na wufira wo ba. Obi yiro. Asole ya ho machi be 3. Obi e gate nwa ukọ. O se fie wura na hu. Ose fi wura na hu ya oba akwasi ya wukuru ble we Germany wo ble wo Holland wo ble wo Belgium
1: na mo bi twika na kufri
0: haleluya
1: amen
0: na wo ti Ghana ha
1: na mo bi twika no
0: wukuru manu sika twu wanum na wo sa twu ase
1: wo ahwa
0: wo twu wanum na wo twu fo ade na ho ya odesa
1: kane nyina
0: ohu ya oda me ya ka wo fi a na wo ya unyi jamafo ba
1: je ye eho nde ye ye
0: Babu sa wadi yanko tino unyakopo baye mu dansi ni.
1: Malaki 240 na
0: no. Ose sa 216
1: Na muka sa erambia so
0: Ehe
1: If say
0: Uhum
1: Eh wada ya ojino mla nchipire mu yire nchamu dansi ni
0: Sister wati Bla wati
1: Anu na wata ngondo
0: mpona Ose uradia ya wene mla nchipire mu yire dansi ni Tia bla mo sa siya muka uomo unkomo Yeji shinapono Yeji unkukono Yeji sikano